free semeni e free ye. Ma hunu nyoma hudro bi e wo mani so. Ma witness bi. Sen krofo a wo mo e dan krofo ka. Ka. Minim se asma mi kan. Oh, we be all be fun the trash as my OPK. Nene, eba ne sign akwado because me kasa ekura ma TV ofia. Na kwa ji ni sika ye den. Ebinu ma kwa kwa ji bosia e wo bank. Sika no afa won sase. Wo ma ntimi antua. Ebinu mu krampo no. Ya ji won nyoma influence ma ebinu mu hwere won nyoma. Ebinu mu kra hwere won mu dan. Wo hwempempen so ananka wadru e wo abrabom ne nyoma ahodo bi anka wo ya. Enkanye sika ketuo bi ne kebetumi afa won sase sem afa won sase sika na hye but enkrofo bebre etimi kokwa jibosia ewo adwuma omunim ho knowledge omunim adwuma no ho hye but okobobosia de kokwa hye sa adwuma no mu sometimes ebinum de koyie edema wo mo ebinum so de enkoyie emfa ma wo mo ebinum sho how ne amane bia wo mo komu a what me can say? Say a year or bosia cra, me kwa kwa koji, or wanna come a crying every because babyana or how be near brabobi and pempen subia na life at any chrono. Na oh yes habosiano. Intro kwaji. Yeti a chromo Africa hen ye hunu say. Ye won crophobia or crana or sika crano. Yan fan fresicum for the fact that won chile wa. O koso sa ni panisi kam di ko fra o sikam no ama ne o makra bi kra sai. Oh yeah, yon ko fo bi o ha o se o ko na o ji on sika de fra wo dwadie sikam a pe aji atemda you can't pay the money e sunsun sem enti se anopai mete ha na me ka bi a kire wa besro mem pim wa koma mem ma wo ho enye osew na opi nani eba ane sen ena akwaji ni sika eya huchire binti ena ma ye nimse mkrofobi wa hwa omudie sika nukrofobi kwa hontu ya oh yes ebinu wa hwa yo musubay oh wadoo kakra nyadi ubetia but ye wankrofobi wa hwa eya huchire tina usika kodi nwa onti bifama wo right now, right but ene eduba bine seke sabu siye bi aye feel say se eye owobusia mpa ye bekwa kwaji amana kaye no ana obisika bi ba ho na kakra bedu botoma make that effort se sika no kra kakra kra po no hutua amasa nipa no ne free sa o hawo ni amane ne ne ba bia wudi utri akwa akwohye no ne nya wo nkwa ne nya wo hutitim ne nya wo freedom because be se nsem ni nyoma ahudo bi abre ani fie no mehu bi efa nkrofo ade nkrofo ka ho ema ekwan ahudo bi ye fa so tete wo mo ye gu binum ase e wo mo community omo ho ah e binum kra ni ayaka yaka de ni nyoma bi ade ye wo mo no ano ode ne pa me kwan be na betimi afa so afiri mu binim se anopai e ka bi da so a a wuntimi ntua ono nyankopon nyi wumfiri saa ka no mu ono ne akatuafo agya wontua wo hoka bia ya na duwa bia arwe ho o you don't know enam kabinti ya gu obi animu ase eno kura de meka se nka normal enam kabinti ya gi obi sika ya chese ya gi obi dan a wasi afri ninsam enam kabinti ya gi obi ka afri ninsam enam eka bi a obi die nti wahwere enioma bi ne chese respect na wose nkrofo de ma no enam kabinti anope bi nim situation bi a wukom fa ka bi ho na wo mo ana sometimes a castle obo si akra be gi na wo ne kan munya sasem ne kan se wunru sa stage no a se wunru ho a memfo ano keka sansem no esropa e ma me no papa no pai motie nka motie me mempa ebo nyina ne se yankopon e ka bia wo die bi obetwetwa age wo afri sa ka no mo so otimi ade wo na kenye sa na ko bia pe no kenye sa ene ko bia pe no se nka obedi obi ka se nka ontua da bi
senko obede oka no obegu nanim ase ugiri se nanka ye ne fe ene konkrofo fon soko he beye usay eye kanu a udu obi ka yakopon enyi buafo bi ma wo yakopon mo kwan to bebi akwan ni ebi die as fem so wote bi no mo dia na min twitwa mo mfa nyi wo mfi eka bi a odi mu ena no pe bi no mo dia ne dia ya na eye ni da ho